0: I te ma pikia mi la ta vani kuja na kau pikia ne lang mi mata na o ka katigi jon na katigi CBC ko na pilagi katigi jabu ta vani ulla ko Daniel.
1: Ah, ulla siya kut.
0: Hainge Daniel, tunga sutia kit.
1: Ah, magayaluk.
0: A tema ak pig jam tava ni pigel na lang mem ta kud ya makau pat ta na loka ko na 30 gilik tangani te me le ot te khatok se malotik ta na ko vesu to sin na lang am manila ka 30 years tema te me le ot te lot til logit ma na le kud ya me khane pa pak na pa le til login
1: ah pak na pa le o tari wallahi khatta te nikko aktik jam ko katingayo hutingit suli pinasua pak na kacapalo sung ma pinasua kacapalo sung mat kisya ni tek ko to yagatillo tamanik pingwatit sigibut our recreation committee ulume it pasa sunili pigyak pala lock tweet nap katak to si lock tweet pasa darts suli ulume pingkok to silang at sotilo amalo hiwak ni pingwoy silang ang mesti a kribic how but at pikam ni talagta ni pigyan lagi lago lak tilugo suli no nalibot pigyan pali ayot at winaw pali akatato amalo no nalio iloa ni ipina hatamiyoy napataw lang at suti teko banner liyaw suit akpik jam 30th anniversary layok talimmi niriw na hatato
0: tema nidjaw siyak tini nakitwinak si mayunik la nidjaw siyak nidjaw siyak tini tabang atiki si mayukaw kiba
1: atiki si mayo hagatak mga tu sa malawat ang ikalwak sunga kisiya ni tikiak kapalya ngusok kutri haupat suli ami sugote tikiak kangusok tut tava lega sa kalasli nunat miuyanit Greenland tiki si mayo halak sutalo ambalo ikalum miuyanit sa suli yasua kamariak utu tigilubit nunabim nega sa nakitrin na tikiak kalak pa sa mayuit.
0: Tema, takwa kina kanga pigila kau pa pigila pa leyo gula kano tikita pa ni Neptun?
1: Kau pa ima ka 7 ngutwak pa pigila pa leyo lak pa sa unu sakut. Sketcho mini ni siratang ituro alam mata ulo tamak siyo timinik. Suli, kisiya ni life ko nui talak tu sa mayo YouTube kulo ni Facebook kulo ni tema nui tadi kisungo hatali lao yung aminikar si lak tu sa mayo
0: Daniel tema ni Joe si yak titi tuna si yung imata ilang yung kaus sa kata tagalo at crib entut makwa jiging itu ida singin nilo kaya kano pang next magiban
1: hi akaro tama akpik jam dito kami hitiga dito akmat lunch time suli unno sa kuda kun na yak to so ngumada hitiga dito ak pa lunch time pinkok dito shoot from 12 to 1 o'clock dalle mane pingwa dito so 5 games suli ato ti lak tutan na ato disu riya to harami kisiani ay pangan ni me avani Tuesday pingwani halak meyo payasalan yuk titut kisiani sita mau ngalak tui kwa ano yung so wana kwa twaslan there's 4 activities siwili pa me tasya lo wunni puta kutik tasya lutik tasya lo wunni puchu alak tui sukali lutik daga ay pano tikiroti akpasilak tu hukiu hukil siyak view lak to mik shooting range mo yu mik suli hukil siya lak to abong hukia laliw to situa ako di hukil tiya ako may ato lak to 22 dugaw si wote hang ito may dugaw si dynamic no scope nikok halo dilo standing only amalo taman na hukia lalito ako di paisiko lak to pingwa bin mo isuli silutik tasi alam mi iso ane tinaw ganlo de maka 4 or 5 kilometers kalaw lakuto cha dan ay pangan niyo lakto mi ilaw yung lukusian ilaw kung nalakto it beneficiaries only ak nailo ang otilo imiro nakilakto si uli paro $750 staklo ni tungaling a 500 pinga yung alo sitamalo tali mangalo 400, 300, 200 lasim milo dik. Tataman na kwadras lan ngulak tut. Ak pitaleo tilak me yipi ngayon nimi. Imaka ukumen ni paali ak pitaleo tiklo dik. Taman na suli ang inakpasya ngulak me yu ak pitaleo tiyo ak picking contest. Suli sivulipatya ngulak to 1,500 taklini. Tungalinga 1,000, pingayunga 750. Sita mga datali mga lo 500, 250 klutit. Ulo sa ina nga nilo, ang utit, golf, liutilak me yut. Malo, atap sikut, pingwa vime yatsi. Yatsi liutilak me suti, tamani, pingwa vime. Suli, sita mga niulito akpat, hukia liutilak tuit, amalo, hiyukakut. Poker lak misuti. Ang iyo ko lalo so kung may mataw ko poker suli $10,000 jackpot ngulak tutan na poker kayo suni ilaw ko matawa ko nilo $120 lak suni ilaw ko nilo vihagay nilo ataw siya tuin lo ni no repays dan na inugutu pa lo so ang iyo ko lalo so poker sung ito kasi ilaw sung umiyo ka late alay na sung umiyo tingo hadit it amalo ni kitchibin mi tamani Friday o litra pinaso tamani isulin niyo lang ngayon mi akka ko tama paulio tisut sukaleo titsudit kanu race by paddle tamang sinani pigelaw kalo di hikiktami kukjua akiani kay wala yak tuluti suli tamang utiga sulak tut ammalo pingasu yuk tuya halak tuit pingasu lutiak nei ammalo pingasu angutit namenaglo 22 foot hayagami pihagya halak misuti suli pauli utilak tuit taken it tena lo pauli utiluti sinani pingkuk titang walak tuit akunangak simayut suli taman na ato tisu tuha buak ka ko tama temat say na ato tingu na ulat tak tik jam kami suka lalo ilo tama na meong ito ikisi maso sutilo na kituin na di ale ale anat sangwa su kasuti hati hat sangwa liga me tama na meong ito ni
0: kanu ili ulo yang na ito pinalo nang ito panas si majuit tako pingwa kitsiyit kino yan ito no at tige kapag kiba o kiwili makta ko at pigjam hapang na tao pala at ilawin
1: so niko at pigjam tuwin na mong ito no at tisut at uto tige lago huwi asuvi mo no at siyo kaso ng umiyo kago tama at pinko mi pinko kino yan nga nato kusuti suli tamag ko kamagayot siya ito palo huwi kaso ng umiyo ka kutra me pingwa chie ho tingi pingwa de chie ho ta lok sima me ra mai na 2022 o tin logo kam chie tu pa ya lo is mai na tama ni kutra me pin ma ga lo ne lo ki na yak me sa la ha tini pin so so chu de
0: ni la da ne khu yan na mi ti al ka ge tun la pe bi ka kon na ka ga bi tu mas me ga lo tu ki si ti ti ti ga bi ha tu su bu gut kanu ile ulo yang nak belum mata na titilo tinu na lin ni ta bani ku jami na ko mai te kha gine
1: so taman nak tik cha mit cha lut ta ni takut chau lak tu sak YouTube ku ak tik cha music festival 2026 allah tu na lo YouTube live ni lak tu sei takut na yak tu lak
0: na ko mai Daniel
1: Asyik, pulu suci lagi.
0: Ibila, Tänä CBC, kun ne tuttaa vimmiä, joka teuvat tu dänä, otta saa kennalta sitä avani, akpik jaam kalalang mimma, tän itse olisi jallutit, kuudjaama kauppa pigellutit, tällamme koko sunningani. Alleen ei ollut jattu aloissa, olla rivo teema pannetti, tako on nää rakatta neertyi, neellä pitymitillukin. Mä annan nukkavissa tinnu naamasi, kun joogun ja Jamie luna, kun meik teiko naala kaajuit, amalu teiko tusaksoukatta kaumijuit. And that is all the time we have for our kullik show for this morning. So thank you for tuning in. And of course, to those who contributed for our show. Engei ullavi ullukatteer nääkivusi kaupakanu engemi kutu tilaamikat ullakut.

0: joinaw yo qingit dilugut sangnasaq tavut nunavut Veronica Dewar tana hinuk tidudre qattartor tusa yo qattarlunilu katimayartulur semangmat apersortoyunnarsilor semallunilu tasamanga esabau katoqqarmo apersortaut dilugut tungasaq tilarmelavu
1: Veronica Dewar yunga hinuk tidut nutaqartuk Mana nuna kahitugo arawa sila tani nuna lagalang may Morwood Ontario may tamaw nga angkani nuktilaota amalo nang manang tusayo waksong inuktito lagayo lungalo nang manang lugit mana pila kahitugtonga ublume.
2: Kuya na mi Veronica tunga naktoy nugavit o kakatigi yung matilugit. Tamao na tausun nikut. Apeke kago malugit. Kanga kaya nga e. Tusayin ngore yung nikuvin.
1: Ako na alulak to. Salak me inu nikugama. Yung nabumi. Nakakaw ila. Niversangok. Dua. Paralelok tilunga to sa yu gala katalaw si mayunga anak ng me pigyaksunga makununga anak to no balo na nayang mga mitakuyak to tunoy tayo mapigyak si mayunga 1960s ngini pigyak si maklaksunga isugalaan ni 1960s la pigyalak tilugin. Kugyo karang mo ilin na kailaw si mga 1964 may sibo niya ni tayo matusayo kalakatak si malaw si mayunga pigyalak tilugin taman na. Akago kay 60 ungatano tusayo katak si malak tunga.
2: Oa, ako ni makarong. Te mari Kisuno kaya nga to sa yulo at akatarik pe manna?
1: Manna, nang minukso kamay lang, kaya kuya wakso nga okuno nga inoy, nung nabutong wabik kuno, piloak tamit sa yu kayak, to sa yu kayuk tunga. Kay kuya yaga nga matamani tamana kalunano nangan ni katimane pata aduwa may ubalo ni takpaw nga ikalong no pilawak tumit to sa yaw yak tokatak tunga kay kuya yaga nga maamigak sila ka nga ta to sa yaw sanit amalo ikono nga ilinak tulak yak tuwa no kalung ni katimatiti yaga nga ta to sa yaw yak to pakso nga amalo at yiging itukulo yano kaya kuya kata kama timila kayo yun amigak to alolo mata inuktito lagi to sa tayo may tilugo pilagi kayo lagi to nga nukakun nang ito nga ila tamal na pijutilugo katima video actor niglo ilaw baksong ambalo tayo ma ilaw bigi gayulo ang mayak ka at sige yung ito tilagi yung matay lang tayo ma pilagi lagi to nga tito ka baksong alo inok tito lagi lo nga karataw yako tamal na isulikong lang ito.
2: Te mari aku ni kalaru tu sayo katak si madak lutit pigi ada sang ni kilauk si maya kai unikau si riyun na kuviu kanok pigi akpali ada lauk si mang mangak pin
1: pigi akpali li lauk si mayunga ilin ni kailauk si magama nunabut kalaok din na ta suli nuna tiyang utilogo tawo nga yalo na ispon to sa yaw yak tokulo yak palaok si maga maligalaok binga ukuok si malak tilogo maligalaok ta kalak tilog ta tamangan nuna tiyang utilogo suli tai kane tu sa yo yak paklung tak lima kwilan ko madagale welo an katima wala semang mata ta bunga outlak paklung kang sa nang meyalong na ismon amalo kana yakatak si madlong apilo yakatak si madlong ano na butunga bikun ni kang sa nang metay kane inuk tito lagay ulong tu sa yagiyaw ulong ay kana yak tito ulong kinaw yale ulong tay kuna ni 1980s ni akago pigyalak tilugo ukiw tay mangani pilog si madlagit tunga amalo ilin na ang nakilaw si mayagatu sa yan ang mayalo na ito teko ni nga pianektok si utitas ko pa ilitagyaw dito may ito sa yan ang mo inukito lang na may ilin na katao lang si madlunga pilaw si magama ilin na katitaw namut na amalo kanada malugan ito ang ano itilaw si mayagutu sa yung itay kanakano pilaw si yung mga tatamak ko ilin na kuloyak si mayaka timilima no inoy katuja katigingin no kivad lang na inoy katuja katigingin no pilaw si mang magama amalo nun na siya may ngutin lugusuli kangasin ng ititirao pa kalaw si mang matagawa makut ngitigutay ka na ikan na yakatak si magiglunga amalo tay ko pigyalok tilugit ino itapari sat kanatami ngutin lugit na 1980s pil atulak tilugit tamane arwa me ikan na yak pigyalok si mayakanun suwakto alaw tiwit amutuin na klo ingat kaya katak tilugi tabong alabado mo kakiktarong mo kivalo mo namutuin na ingat kaya katak tilugi taman na nun na puta kasong na pigyak ni nga ni tusayigiyaw wala si mayunga
2: tayo sumanikalaro tilugo inuluta pilarek sa tinni ila pilari umayat tinni akik suay si makatak tiluta duki si umatiaka rakslunga kisi anili aperi lugit kanoy maliki ang ay tusayo yumarang nikpin
1: kano kaya ila tayo sumanakanak pala ako si mang mata inuin mako kaluna aulo tengin ane akwigalay sunatuin na galay makitok na wale alak tilawin nun at siyang ula ako si matilogo tamak ko nunga tusayi gayo la ako si magama kaluna ako na si wale alak tilunga ukak si malaw si magama inap dito ukaw sa kapuy gulaw si madyangit yak taka kugyo karang mo ilin niya kaya kalawa ka ma ukiyo na pingasun si tamako yung nun kalun natin tutuin na ilin niya palaw si magata tayo ko apuy gok tayo limat yak sa kutaman na ukaw sa ka tayo man na pigyakat tak si malaw si mayung ha
2: tayo maru tusayo luni ayong naksikuro yakatang mainuk titurak titinasuk luni taigo sit o taigo tau yutakwa kaluna tuktut inukto kasuk lugit ilangi naruna kuro yakatang mata nakilik ang ay kawin nasukatak si mavit tukingin nig luni ukang nektatit suklo narurikang avit
1: ila tu sa yu tigo pilagi balaw si magata ekana yaslo ta yelo na ibme inuk tito lagi luta o kausang ni naluna yai lunga kan luta kano tu ke ham mga ta kano mako o kausok tawlo akatak tu malaga leo po ilo ane amma lo gaba malaga ni nuna lagala ni tamako o kausok tayo pigyali lao si mang mata inung no adlaw tilugo o kausok kalu na tito tamako na nga pilagi kulo yakatak si mayunga kisiyan ni tao manaw lakto noa tausi mai yune, kati tausi mai yune, atulaga katagama, uwagulu, tusiayitigo, ikayoktigi, pagsuta, nalulaga angata, unakano, kabluna, titu, titu, tausi mai yo, kanogle, ukaga yape, kanogle, atoga yape, tamak, Pilaga katigi kaptakto wi ka yok tigi suta amalo makutigo na karitaw yatigo kablo na tito ta na tuki titakak si mayo takugyak sugo ta na ukuyak sugo makpit sugo karitaw ya kano tuki ka mga tayo man na lo ayaw ko si magama Ima lo jaga lo kini wang itu ngataka nga inuk situ toka kunang nga tu kusian nga inuk situ amalo kablu na situ tu kusian nga malik slogo pila kasiungu gama. Ima amalo taiko tito kasi wini tito kani kano tuke sa mga atok sok pagslogin o kaktaw na sokto. Ima pila kasiungu yunga.
2: Tu sa kuminati ang mataman na maro apekotik sa kakunik lunga apekotik ingitan ni ilagyak sa iyo magubi Veronica kayong sa iyo magubi luni tama tumamik sa ano nila vikaktikan na kong naktagin
1: tayo ko kuloy nila kasi makatigi sa akaw katigo ikalong ni pinaso ako sa akaw yung may tu saya nak mohon nak tidur lagi nak mohon ilin ya tu tadi ko ekau mana lagi tu kuksa sokat tengil lo teng pigi alisah lo nak sebab lo kuksa sung nak makapian nak madlo ni tema ko mengilu ang nak ko me okau sih yun ilan ni ko yang nak lagi sih ngu me okau sokai ammalo malituin na sugit tu sa yulo ni ang umatin na sugit akaso ni pagbusak tao kaya liman ang mo pinalaking matukit siya ko yung alawakso ni itamasungin na yung inuktigod ukalakso ni taman na ang umatin na sugit ni inuktito ukaw si butakinak sa makablo na atito unika ayakyog lugo kisya ni tukili ako siya ngungata tukiyaw na kablo na atito tukilik inok tito o kausok na lugo tamak ko kuksa so katangin luting ikayok tao yung mayaka ang ata sulitamanin ni tini ikayok nakto alo yung siwo ni tukani tusayi ugi alak si mayago inok tito lagi yung si mayago Ukoy nga lakit tigun, ikayok tayo yung mayokak po tayo ko, pigi alisak. Tupoy ko kaya kang ilakit ka tigun, ukaw si bu inok tito. Ima inna bu pita kakon na kalawak po, taka yung inna kaya kang mataman na ukaw si bu inok tito ka tigun, inna makutigi ka tigun, ilita kaya ujutigi si makatigo, inuluta. Taman na li ukaw si kayo mayaka.
2: Kuya na may tiyarek pagit ilag inna kutitinit inna ungito ni luni to saya kakakakto ni ikayo kuman nakatang mat kuya na may ikayo jok si magavit nakito inaruk yuk sa umat ako naro to saya katarek tilutin
1: maki tama ni nuna bumi malo aba ni kubek Northern Quebec me tau atau ko tau nungan nunangin no pagsunga kitong meo ni nanituin na kalunalo nunangin ni pila kasi malakit katubang atong imatay matau asik katay ma pila kasi mayo aluin ikayok tigi lakasi ungugata tukusi akataw kilo amokanok lo ayok nak tigi ninganin taman na pila kakin loko
2: Aperikan ni Romasikal Laklugi Veronica te mailag ayong na katak tuksong ma ayong na katang na aklo nilo surlore to sa ayon ng mutuin naong ito iminutaw to sa katak lo ni kanutuin na ino katimi naukong ninginik to sa ayon vigin na suklugi ag sorong na katak tuksong mat taman na ukaw sa rikan ni Ron na roveo kanuglikya nga Kayo sinikagtiyakan na kumaruta pinayakpita.
1: ila mako soklo ikping na luak to alo in inosong mo anong utaw si mayot pila kaya ngunik ko eh anak tok tao yun kuno yok niak tao si mayot no to sa yivige katok si mang mga kekak to ibig ko pila kitilugi taman na apsok yung akalo ayong naktok sang yu yakayali tan na to sa yivyok ikpigusyo alok karuwaso ta kanwili tayo lima siyong ugat ta tamak po o kaso kaya yubini anak nakto alaw tilugi tatsi mga tusa yubigi at tino amalo tayo ko apaksok tilugi kasi ane uwat tini pimatulaki kaya kasi yung uyugo kingo niya kung apso kong nakto alaw tusa kong mingit tini ilanik ko tusa siyong ugat ta tusa yubluta inap titulo kayo tiluta kablo na titulo kayo tiluta tamak ko ima isu mamo akay leo tawlak pang mata anang nakto ikaw malak nakso titaw tokolak nakso tiping mata kasi ane ukan lakat talaw kata nang mani uwa ko tamak ko atwanik tiluti ko pimatutya kaya kasi yung uwa ta uwa tini kamagitya ko ta taman na iping nalakit tilugo taman na ukan lakulo yakat talaw mayo ko kasi maluta ikalong ni tamak ko atu tilog siya akalo tay ko alo inutun na sugit tayo lakatakli taman na itukot ikanayalo akto ikakto ibini ubalo ni asingin ni anang nakto ni ang na miksano ang utilo miksano pilarengo ni ko ipidyo tigilugo uwa ko ukakakangit at tinatakang at usaktaw yakakangit tunig tay may kuya siyong ugat at ako uwat tinipisi may nalaksugit anitit tayo lugipisi yung ugat at naman na akso kong nalakit to
2: kuya namitarak pagina Veronica nakikuro yung ilakaw yung mayaw taktuk sa urakavit tagvawote ko magubilo ni ato inaw yutin
1: I kubuyan ha ilakuluk kata mama amesyaro kata tata baking upang kaya ako ang ulak to kanal silang may aban ilakakik tarong may isa na kayang may nanito in ilakaw kata tamang matiatag babutek pagka puwigok si mang itakaluak ka man inna ko may gama pilo ako niyang may gama tayo may tuwin na ko kaya kasi yung ugata ikaw maya karo katagwa wuti limatiak pagkailak ka ko yan namin

Nga så godt tid, det vil min alt du sige, Daniel Ungervunge. Hej, ulle med jeg lidt og har rigt. Og jeg lige op 10, 2026, og jeg lå 305 og rigt labtok. Hej, du nga så er begge tid. Ulle med nalen jeg tabu. Ullak, og halde mig, hattig har kan nage vunge, ak big jam, ligge i Mariel og Hotibunik, Jani, Ned Adam Smith, Sully 1996 Minialok 1996 Rolau Dinagulonit Pinaswak Simayuit Ak Big Jam Uyumik Ullak Ukhalima Hatihi Runasi Kaina Miyara Yani Ukha Hatihi Kaindut Sully Pinaswak Usiulanga Yumi Tikyak Kalanga Yunik Tamaunga Ak Big Jam Ngulanga Yumi Pinaswak Usiulanga Yumik Ammalo Nilikan namin yung pingotsiit, pinaswaktupalo, iyang inik, atutak talaga yun ni, nilikalapi kentok, amalo. Daitsumani, awlay yaminik, awlay lagayon na daminik, awlay, ike, awlay yabilima minik, ayaw ito kalan na pikso ya, sikan namin yung autotigilugo, iyok sa tinit, uvalunit, takunaw yak, Dao su nit sinitisi su nilo hypnotis de malaga apikso ya kun na sikain na kama kain na kong asit dan na tusaksaw lang ang mayok. Amalo, unika doctor mate nalan niya mitsuda kayak siyo amiumik yupi aknei tumik. Suli, unika tilogo aniksaw yi loksi mamagok inoleksi suni hayak tutubin yut suti. Ima jaya hakalla suti akha jaya hak suti pigunna silo koal suti aniksao jigella unna sila uksimagami unikkaa tillogo tusaksao langayuk suli tusaksao tilao joka luak misugu ikkai kotitsa siango tihujaga suli tamani ilani ongitu ima jaya hamiulao jimmigatta tamakko inui hao jimajatu hangit Ikhai rotita sia ngulanga yumitanna. Pingoti gella langa jaga yupiak neito unikkaati lugu. Hai takko takka tosak saulanga yuit. Nikchal tarche gala pillungalu asit. Hai dunga suitsi. Sila bolle kutjo ame okko siyo paalo hottala waluak suta. Milo goya gaunnolu avalo yaule katak suta. Mannali Suku yoko takit sangwa kipoko kutua mit hausak na tupalo sangwa tamme yok. Ullumi, hai. Uko ali sila niyate ko hausak ang tangi unna sa muulang ngayon unna vimino na tsevo milo ime hiling ayu igok. Kutua kape me unna sa nabuya vallo langan kakta me yut. Uko ne haklo di tien. Sani kilo amelo nabuya vallo langan kakta me yugok. Uko ne ngalo 6 milangan kaktak. Umiyo yak milo nubuya valo lang ang miyugok. Uko ni halangan ng aktaw sutilo. 10. Inuk joa milo nubuya valo lang ang aktaw miyugok. Ano wilo ti sikhin ni tumik 20 mi sungo nilimik. Uko ni ngalo 10 milang ang aktak. Bubang ni tumilo nubuya valo lang ang aktaw miyugok. Suko yu lito na kaya hak sutilo unu sa. Ano kon neos tilo 1 ni tumik 20 mi sungo nilimik. Uko ni ngalo gok. 10 milangan ng aktak. Ako lewin melo sugo yu langan ng aktak may yugok. Ano kay luti 1 ni 2 mik 20 mi sungo nilimik. Uko ni hak luti lo 9. Ibu yuvin melo sugo yu kalalangan ng aktak may yugok. Nubuya valo si luti. Ano kay neos dilo kabangan ni 2 mik 20 mi 40 mo sungo nilimik. Uko ni ngalugok 9 milangan ng aktak. Salo nilo sugo yu kalalangan ng aktak may yugok. Nubuya balo siluti. Ano kun neos dilo, 1 neolo, kabanga neolo, akuninga ni 20 meet 40 mut, sungo nilimik. Okuninga lo, 7 milangan ng aktak. Kaya siya mi Racklin Lake, milo sugo yu langan ng aktak, mi yugok. Ano kun neos dilo, nikitu mik, 30 meet 60 mut, sungo nilimik. Okuninga lo, 4 milangan ng aktak. Huwakta milo sugo yu langan ng aktak, mi yugok. Ano kung neos dilo, kawangan itumik 40 meet 60 mut, sungo nilimik. Okuningalo 4 milangan ng aktak.
Kan sumilo suku yuk lala kan ngak dah meyogok. Anak aku nih asli lo nik yu lo kabangan yu lo aku nih ani 30 mid 60 mood. So ngone dimik. Oko nih ngalo 5 bilang kan ngak tak. Aku palo melo suku yuk lala kan ngak dah meyogok. Anak aku nih asli lo nik yu to mik 20 mid 40 mood. So ngone dimik. Oko nih ngalo 5 bilang kan ngak dah meyut. Tasi yu yuk milo. Kuk jua milo. Suku yuk lalang ni kak tau mi yuk. Ukho ni ngalo 7 mi lang ni kak tau yuk. Kain suralu 2 milo ni wuya walau lang ni kak tau mi yut. Ukho ni hak lutit 11. Nunat siapu milo apa ni nini mi. Suku yuk lalang ni kak tau mi yuk. Tatsi palle lang ni kak tau stilo. Hiti kalik paun nu ye tuak pat. Ukho ni ngalo 9 mi lang ni kak tau yut. Hope tell me lo sugu yuk lala gana kak tau me yuk. Anu kunne ya usti lo nik yu lo. Ato ak ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 mut. So ngone dimbik. Hoko ni ngalo 10. Post veo makkobin me lo. Sugu yuk lala gana kak tau me yuk. Anu kunne ya usti lo. Oan ni to me.

0: Beatrice Dear, ingi tu vinu di lo ak Big Jam 2024, ingu di lo, tu sak sawa tak me yok, ha hai. Mana ukhali mahati khakain na me yong aru langu di lo go, yani ata me mik ak Big Jam ngulang ayami mik sani. Tu sak sawa si me yok. Mana ukhali mahati khasiri bo nga, yani ata me mik, yani ngay.
1: Ah, yani ngay, lakut.
0: Ah, ulado hakut. Si bulipat siya mi nui chiri ang akata ulok si Maravi Akpik Jam nguyumik. Ammalo akkao mi 2026 mi 30 years naliw naksiyo lang si mi mataman na Akpik Jam. Kanga isumagayaw kaya nga lok tuviniw ba Akpik Jam pingo nakchua nguyo?
1: Ah, sana. Katina yino ilaw ito nga siguro nagtigiyak so nga ano na ilta iloani sukat si Mitsami ay nga niya lo akitin nga mi amalo makizdea mi sukat si Kitsi hatta si Magatta Canada Day mi lo

0: sugallattisi, vatsutta, nyttäämme, nuna niin muilinga ka jaktumi, tusakuni jaktisi, nukumuni, nuitsikuma nauttima kutta, kingoi tiitti kullu, tenga, saami, hongiango loksima jo, tai tenga, ilärimmisuvu, tämän nuna intino, tema, hanoktuutiigia, asua, sinoksima javu, tusakuni jaktisi, nukumuni, nuitsikuma tsutta.
1: Hei. Sir Tialuri ja Kaagori, nalliunaksi oli katak mata pirjanga loksi magatsi. Hei. Sunna manna. Nallia akkaago aula jirinak paari suungu viu jani.
0: Takkua. Kingumu takku matokantua gamni. Atsigi galatsia muki. Ja sua hattasi magattigi, unna tungavigi noksi magattigi, takkua taungai akti luangua, takkua luisalui, huikki tyyt, saamai, majokokkalia yyt, tuttuilu taitsumani, hamita, rimin matatti minun antigu, takkua mehituinnano, ilinga yy ilukkosittino, ei maanaan manaariaa suoksuvi tämänna auppusimi nuilauksima javu taannalo atinga akti ima akti peruktiluveoni oppaleiskilluvit jaami jaamli onnagattaktinit ammalo takkoa tusakmi jaaktistikijit hallonaitu jaamin lajausuun ummata taanna ikkipiritsuvu atinga yliopsima jabut immaha ukua kingomo akawi takwali gulutui takunna tua otti vitamannali ittina simayo hanimannalu nuvannalu COVID-19 noyosu 2020 mi ammanu 2021 mi silakchewali magalanni takwa tusakni yakisimi amisimi kati iksimi nukhanga lauksiam mata pak nakaya kasawakat na lauksima kaluwaktu ko hanoktu kasawaksu pa ikipto api ulang at sutillo inuit takun nakaya kon natuit haning ni kariria hak sutillo takwa maligay sunglo tiyakaya tu nuat siyang ulang am mata takkani akkago ni makko ni 2020-21 milo tamanna akpik jam katipitsin inom ni kausin ito lok si mayong.
1: Hai. Awlay tangwa rivunga nukhanga didaw lok tuken na lok si mami makpik jam taika ni. At siring ito ni tikitit si kata si malik merat si nunak chua mailitari yaw mayo ni rasalat awan ni rasala Las Vegas miu yau sungulik tu ni tenai na atjiring itu ni nipihak suni ingitip suni Las Vegas mi pingua su Andre Philip Kanyo hanuk lina tena tikititau rengalok si mawa
0: taip sumani liakkan li hawim ma taari lok si mammi akku tamaan halunanu nangani uhahati kalla nilla suurit sugulu takko ni ngatsi ni tunne hiltariya ni pikititsi hatta sima katta. Tainna ma ilau hatta sima yok, ilau tsaroma kinna suungun ni yuralu appi jamwek nutami. Tusakun liya ni me suunlo itchua katta ni milipinat ni tunne nuitsi sima lup ni yok. Tainna utoro siyak asimillo akkaagui takko anigoktui. Kiinaoja amigangi tuunnehtautua oma kiinaoja amigainna suungumma. Takkua hauima jaunaksei akiti jugella osuutlu suungummata. Teiman ngaalu pititsehaa suungituku. Galluaksupe takkuninga asininni ikitsikunna siya suungatta. Tamanna upinna suu. Taannalla vakti jaan kinnalimaakkunu ilingammat. piarangi inummarinnut tamaania kunningani ammalo akisaktisikhayang suta itirukinga akisatsurungitu ilunnanginni sunamitsiga suaratta sapummiliautsiastandotin mariunnu tamanna pilunna hutigitsu vukamamaapikkunu kutsua pinguaitsi ippunginnut taakkua suhatsi titsiillarialommata taatsuma pensuarusiu illuani fanuwala pinguaitsi pilluhauta maasuungummata teimanganialu ikajuppilarialuvu taakkua kutsua pinguaitsi nini kutsualu tinihutinga kutsua miutput teimaatsaina taakkua nunamitigumiartiku imiuju illunamminiriaujui ikajuppimasuungummata kaduvit nungalli maakkumatiddiku asinginnulu ikajuppimajautsiasuungatta tamanna kausigunnasuuq Daniel.
1: Hai. Oi. Timmaripaalumma atsiringitui timiujui ikatutsiriahasuungummata ilitaknatuk. Hai. Tekkoonikkoa tikiti hattasimalektasi ilangi halluna ngoraluakpata ikkasaria titsi ralangua hattasimarivisina ai.
0: Ilanginni rumayunni akili langatuarmata taakkua pivitsafattisuurinniavut ammalu ulinni naammanaatuarpat ulinni angajukha tuusuungumma tamaani kutsuami ikkasarnimi taakkua pigunnautimini pituarmata nunamitigumiartiku minni ammalu taakkua umiartuitsilangajui atuinnautuarmata tamanna pivitsafatsiatitsi nesetsuurimmiavu Daniel ammalu una nagumammiyaqa taimanganiartijaan kigialilaqsimamma nipiliorisiurigat tigitamannaqqijaam taakkua to meet William Taguna Taichumani Pigailoximaratta Vinasoha Tigitsuvi Akkagutama Taichumani Tigiangestuta Katep Mulokhemi Taikwani Tiksayagului Kiti Vinasatik Siloxemni Yit Ammalulli Manna Social Media Tigu Nigatagunna Sungulukmata Tiguyang Kaluaksuti Nipiliavini ammalo takkaliaqtis chupi televisioppu haritor tigunui taitsisu ngulut migatta tumi tigut takkuna Facebook Live ammalo YouTube igut takko der tadunna tamachimiakau siitsi illugu tukimaqtis tillugu tamanna streaming live streaming ngayosu takkani kero silangamniyuk hakitaw ya bikini atuinnao siya sungulok mata takko alo inyo katibo hawi matsiya lakso pipigom na siya lakso tisungum mata taman na upigusu pibin niya po nipiliyo kay unna si magatatay mga pigialilak si mamma
1: hai hilay una makkoy lingam medyo apikso tiyani sivullimi avane kutra pingwawe tuharelek meyangane at pikjam sungurenga si matsuti tamani katittavi nappatuak manulilauk si mamma at pikjam mut kisiani inna khawima yammarealo nunak joami ingitialo tsuni Johnny Reed tikittuvineo tuak ma nikutujulloa galaagunna isimai ninniu neksaru liumilauk si mamma taavani katittavimmi nuttiriaha lilaksimajusi tamaunga pinguavimmunga ei.
0: Pigiangestuta teikäni Kudjuak Forum lajausuumi pinguavingani gymnasiumgani pigianga lauksimakatta taga katittavi nappa simalat nima tsuipausimmi tamai nappa tau lauksimma teikäni hattaik lauksimmi jogut mikiloa hattasimmat Kudjuak Forum utilauksima jugu fiakkiaktinganut huaraqvinganu teikunga na nuusilauksiammi jugu ininniahattaliratta takkani akawi at tini nutaw sinuktaw at tayna kiyak-kiyak binga takpunga katitawin mo takkaliyak binga no tusak niyak binga no no sinmiliwot inikit walaw lang ay ikot tamani 550 ungatano kaya lang unang itugot ang malutan na tusak niyak to sinilagin mo iling ama imiyalo ka suung ito takwalo ila si mayuit ay kung itip kita kaya kata langit pilo waso-waso wata dan na piya minum marin na iling ama taikwa ina si matawa ko ti talagi sa kulun ni takun na nga ako ti sa tigulun ni nalaw ako ti tayo mapin at taulaktok lago kinigyal taka piya kay takun na kun na suong mata amiswi ini katimit luwi taman na piusari suwa piusari kasuwa lang ang miya po Daniel.
1: Ah, hi. Dain na pingo abi ak pikjam biuso hatay law sana yaw gawa lekmay na ay nut nut tela kibita
0: ah eh nut aw silip taw ma atay ko hagayang Justin Room din sila tangin lo nut aw silip taw ma ta tana pikito ik lo go atay kanin tugot kisi ane galo ak pilo go ay nakatiktabi nitiksiya haktisyo kalumat ima yung mabisatsiya sa window tiyadong mo kami, concert hang mo kami, ikilo takatsiya sa window na tayo ma miriam na kaktugo tusok niya ang ikaw siya lang ang nga ni lipik siya ka yalaw tilang ang nga lo dan na miriyo niya po takka ni pensa ako siyo lang ngayon ni Daniel
1: iyok sa tiyo katta si mayuni tikitit sirella ngusula ako na tsaribi at karo lak tumi. Uto tigilo ko tayin na Don Bernstick asing ilunit.
0: Ah, tako ahaw yi iya hato na uy miyaklo abo ulong ilangi tako namanak si masung mata uto ko bitsiya in Don Bernstick kringom nila ni inusun ni siya ni uto velaw yu valuak miyiko taman na namanalaw yun ni ma unalo ay pa utako iyok sa ati na ipiguso hatigi yaha surin ni katigi kuninga ilangi amiso na sa Maria Luy inong marino ilinga yu walnikisiya na iyok sa ako tini pikasungum ni mata surlo kaya no tutaya o chong ito ni rayahan ito ni taan na ipigasawakso ko kay maito ni akagoy aligulat ko tiki-tiki kala hapto si ma yego Daniel hakago lapto takko katin na ye tanat si mi mese matcha siyo upe ka sangi ye nakasaram mo yun.
1: Ah, hay. Ikay laki kibo nga. Tiki-tiki lak si mamigat si iyok sa tiyumme yume halo na ami. Aliyari yaw rengas tuni kisiyani iyok sa aligami inumbarit siyo tindinga iyoksa suni ukhasia hilok si mamma pik tita ulok si Maria nga aula isu ngo jaga aula isu na yani
0: ah takko ah ipigo kere ha su mata kuningalo ha sinitin na tichisune na tiki kirapto semmi wala yo su hypnotist they make to one ni no yoksa tini tiki kirapto semmi yo takko takun na reaksi mayo ilaw sikuti itibaw takitiwen su ti fin si itaw niya lagami su kalat itaw niya lagami. At so lutupat si mayo yagalok su ti inningi ukaw ti yaw tuwa kami. Malit siya tuin na su ti ukayak ni tayo may tuwi. Hanwik tuin na ni akarwaya ni yulak tuwi. Tikit siya hata si mabuta niya.
1: Amalo, amiso watak niya at siring ito ni kalas lead nuna miyo yani. Greenland miyoyani tikidit si hatta si Malik miyosi. Si Bulipat siya ngusi mayo megasala 1996 ngutilo ko Ino Paulsen mi. Dain na yun tikikom na sila ang ito ay.
0: Uto ka lao yung miya kalawa ko ilinia ito yung may na takkanipin so ako siniilinia di chivalia sinima pinatubimino ay at tabi ni ulo yung ima tan na 1997 mi tamang nga rin alaok si ngam niyo tasak ni yak ti siya chuninok ha hatta ila o chunak ha guna mi suwal ni utik si malak ni ma marina 1997 kutra mo rin alaok si ngam niyo at kaniyak ha utimi tawang ako gitu mi utik si malak ngam niyo tung ilahak no ni nani roak akka utama makku ni bakti jambi tua kata tusak ni yak pisi ni aku kita ni tikit jika suasa ngata hangat tayo angi hano angi ye ni ngipi ya suak suku suku looking air charter tanah takun na suku kakanya kaut ni taimat say nak tikit sinu suayu kusu ngata taban ikisi na yun ni Daniel.
1: Ah, hai. Aku tu juga lalu sungguh mereka. Hangat tayo macam apa biksu dia hak sunga. Aku kili dia si maju ini ko airi ini ko ni tahun angat amalo nona bimme. Tama angat iki ko maju.
0: Ah, satu meja lagi sungat airi ini ko nut. Aik cuma ni first year ngut lugu at the log senior Canadian North ngut lugu lu manali. Erin ni ku dramok kasungulok ma erin ni ku nasapong miyaw na ito ano at tanigata erin ni ku tusak ni yakti si ni nanigalwak pata sapong ni si masungong mata taan na upin na tok na koktok at kanyak ka upin ni tao ng ahalo na ano ng inyong na inunay nilupi yun ni 30% off takwa ay may din nalang ayoy takkanipensu ako sinip mako diloani amalo Montreal mi piyok mako wikta hatta lang ayok manisulo at siya mata tikiga sa waktuy ininiya katatilo takkanipensu ako simi ay miluang nga irinay ko si tema bilo di Montreal mi mako wikta hatta lang ayoy takko tikiga matsin ayoy ang mga sa waktuy lo amisuni kong ino. Ah, sa pumiyaw siya ako, hangat na yun na rin ino. Ah, Daniel.
1: Tak, kuto galok ko mata apikso di ka yani ila kaya katsa hako na tsaki ubalo ni atso na eh galapi ko mabili kawa yung mayat ino.
0: Amisulo ako mata apikso yung aktika nagasito ako main makaw na Daniel, kingulipahit lugo nilirik ko tiyo maya ka taman na tusak na yak susinit ima kaya luma hubatit si sumat inunit at ako si yun aktikak tunit nunalik tinilo asinin nilo takun na tunit nanigalo ako ni at sa mga tusak na yak susinit mo so lumamitak nit taman na nui sumimat o kumailu tuilo so lukubakayak tao subit takwa tusak na yak ti siye kisiti alaw mata tan na inusit mo ikayok siye yak to alaw ma hubag yak ti si sungum ma ubat timik inunmik nalat timik ilagin milo suglo nunalim milo ataw sinuyo mitichi sungum mata takwa tusak na yak ti siye titahang nituwak pata akan wili ang ayak tuwo kaya dahil mga hangatwin na walwak matusak niyak ni mo ikayok si mayaw siyong at tusak niyak ini nakok ni yalapin na kong Daniel ikayok si lariyalong mata ingo si mitigo haw si mitigo taman na tigo yalataka ang malo nakok ni ako yung nakain na kami Daniel.
1: Hai, asu wok. Amalo nak meja amiswal ni kago ni kama kama cia hatta mera vidat cuminga mitchani picture mitchani yani. Hai, ulu sip cia langa bodi.
0: Amisu, ya nak meja tak kualu kayok cik su bu tak kani kago kini aku jua apa mat kini possible tengah near Johannes near Johannes. Sebab birthday tak kuni ngahangat tau timin ni. Kama yigisugot ter tagok na no bako pitatan ito ni mapakto kita masa tak kuat takkan ya kau tini ika yopti iya but pina suara ketibut sama cuni apa kuna sutra kaba maat kuno satu miliar sutra taman napi ya dia tiju perlu walwa upiri gati ima akini putau ni sutra sama cuni napi na suara suung wata tak kuat ika yopti ni suwa mesok tua ngalum muta nakuk ni sang wataka atini kang ni tagaluak ka taikwalo itayok kili hapasimaya bo akawi hani wuktoy itayok simaya ang ikutataman na kao si wayang ito aloma tinmariyo na pao kapao si yung matatakwa kutwa pingway chingi namin kinar ninyo at si sutilo sokat si tichi si yung mata upigusu tiyan lataka nagukmik Daniel tamani putra mo tipito nitong masukti si nangawot masukati bilo palo tamat suminga ato di nirilang ayat tini pinto ako siniyak tini hayumi ang malutan na inialok on natunod itul na siya sa ang dugo on na bilmati hit takwa itok nga tiro isimagilagit ilabulo tamantaga Daniel nakukmik lukat siya ta

0: Hi, yak pikte matu tinia lak mi matamani ku jamit suli pinaswa ko suli mani kitivi matu tinia lak mi mat hapa ntelepta ni piriangalo ni ipasa piriangalok tu pingwani it ak pikte mit chani ulu mga sa kayo siyok hi mananalo si ribogut unika tuak tumit kayak siyok miumi yubi ak naitumik. Anak sawi lok si mama gok kivi si mayubinik mi ilan yung itok kivi malok to si ma yumigok hayagya minok si suni anak sawi kun na si yubinigok inulak si rela suni tanaw na pimakipalo huti kayang medyo inuipi si tuhangan eh suli tus ikay dito siya ngulo ni tanna pingwa di si miya ka.
1: Tak kunda saya umur kita halunat inor cik saya orang ini inor saya umur kita agama anak saya juga saya umur saya juga dah halunat saya kata agama inor saya umur kita agama tanah inor dia sok tengah tak kunda saya orang ketigo imak si majuk nunat agama tamu sok bina gud ajar lah si masuk agak subuh ammalo khaninga go anuk tuk bigi wasak sugo sugo mate de halluna ilnia lak sum mega malit sugo siano tunga ilnia tin khalak sum malanga mitiak to na palo lak sum jamik tanil tugi lak sum ko ino tiga saga nak kusi ma la go sugo lak sum malanga poi go meu lang nak ko ta chuma da ud la sum la ro gatta tahu ngaku mut aku nerak tamu inuk sulim mut inuk sulik tahu nisan lu mitan itu kan sulami cara mataka tahu ni inuk sulik tahu ni tu ni aku muda lo mixik ni aku metu kanak telur lo tuk suka tau lo teka kan sualo makko tanya ngalik tuk suka tak ammalo inuk sulik ungat ilapi ani tutawa ni sa loo mitsani giyak. Upir nga ako kilalo ka liya sa yung loso yung umakang tsuda. Upir nga sakko kilalo ka kaya nga sino upir nga no. Upir nga no tao nga. Kilalo ka liya loso yung umat. Kilalo ka toalo kata. Nikulibit sa kakanak mangan. Ani kulit saya tu si jalo si majukut, pinasut suta ngutut suta, dah nalo kaya kaya lik, tinggal jukut cugo, dah nalo ngutau hati ka, ikimau katun natinulis, puji lipado lagu penga laga pinyo komat, kita kalilak nawin kas suta, asyila tapau ko, tuk sukat tamut. Ungam mo abalaya kata, nikulibit sa ito kata, kiyumnik, ulakan niya tiyaloy, niyo kayo biyano kong mga kiyumin niliyalo sa umat, nikulibit sa ito kong lao yulawot, kilalawang na nikuligya kalumat na nikuligi, aso ila tapaw nga walak to, kutayin na kada kaya, 24 ni itigan ni takinakakso ni, ammalo, umiyakan lahat, akotik sa laga lang inyan rakuyo, akotik sa laga lak tangin ni, akotik liok si Matsuni, tamaw na kitingagot. Ago ako takaksun tamaw na sanrani, temet to siyong matakir ni taklaw paktulo siyong mata, ango ako tingi. Dahil na ango ako tinga, kikiangit si Jumin yung ko kami, nimik si Malao yung, lak si Majo. Uwangali, tapi macam ni tu sih yok tu nga, aku tu, kanu aduk tau semua makanda untuk kau yang perlu kau ni tu nga, aku kerja sih kama ikut lihat tu palom mat tanah, umiya kalakaya lik, awalau tu mini, matu mini nata nasa ingat sesuatu awalau tu yang kau ni, takut nak sok kosun ni, takut nak sok tu lagu aku galak tu nga le. Alianna lukta tuala ulukama, aku yuk tuwini yuk kudungan lak. Hukau mianna tu nak teluk tu aliana mahu gaya. Puyia le lota mata. Pinga sut si tamau hatta tu. Tapi kalau orang bagi pada ada kata. Puyi makwa misungku pada tu nama ta. Nona sana anak pada kata. Puyi maju misut sama hatta lom mata. Tapi kan ringoa ringoa ni. Tapi nak pita hangi mangun kata makingoa. Kunga. Tuk sukat tau. Asuila. Ami supalot sa mga lang matalpuyi. Sukay lagi alakit. Lalak to na nikokaw kaksunakaw. Ani tayo na. Kalagayalik. Aulaw timinta kung nakasok malutso ni. Nasay nga atit sugita ko. Aulaw tingit. Akot sa mga lang nani. Akawiyok tuwa niyo kodo nga. Tayo na lang tao katuwilagit sugo. Asuila sukay lagi alakit. Latong mat. Sukai lagi aku dah tahu kamu tak cuma ngetiku siluk tua anggawa aku tinggal ni tahu ngangak anak suka sih dia kena tua lalu dia ngah ilan dia ngitu sukai lagi aku semua yang kasih kena tu pola lalu cuta suka sih dia kena tua lalu kamu nukah aku dah lalu tega pivinga si tu yang tu ngah tanya lo. Sukai lagi aku yang misik suni kami tertidur lata kuno siapa kibiar aku, awalau terminat tuita lagi aku baru suni yang kasih kalau tulu awalau kama nuk kaya aku jauh nuk sunga, tapi nak naik tu suka mengasi jauh awalau sunlo, tenar lo tak kubiar suku misik tu, akalap tu suni kita kalau marah lo pui yang tu pui tu kami. Asuila, tana, yung kasigya ko tiyalo. Takun na tatuwa ka alam ila katiko, taman na nuna kan, kanituli kaya yung sukabi. Sukabi nga talo lohan, wik sa tulo alo, yung utapaw nga, ulit sa kong nimo. Uda kaya laksima do alam man, siyo ka alto na mo, wik sa tulo. Imani yung naisa ko, tigitun ka da kaya. Yang kalau tu alam makin mudah lah, kalau tu asyik kalau yang nuk kata tinggal tak kata yang kalau tu mereka nuk kasar tak mat, tanang utara hati kau uha tak kena nak kasih macam tak ku gaya kata ku puik tangan nama ngat tak cukup umi kita semua sudah lakukan di mana puik satu alam nak. Suka bingalok tu alau kan suka lagi aku jatuh sungguh suka sih dia ngak tu alau kau mah asalnya kulit latar selom tu ini kenal so tak sekengola kita kalau katakan ni kita kalau semua kolom macam ni tena imak semasa bu halal jangan nak tak terlalu imat katakan lo. Upasaka so siya mo na ni mga alaw na kawa siya magunay siya ko. Ikunli ato pa ay alaw ma. Kalalaya ka ta kawa ka lakso na kalalaya ka na katang mat. Takulak ka mo. Natsitito katlingalo kulingalo puwi mayo. Ni magalaga ni. Anak ni kawa na ito po. Kiwingilo kutuwin niyo. Niksil ka ka. Niksisugulo. Tain na lang isinyat ito ako tigilak sa malaka. Nalaksakotagilak sa malaka nung mityakyo, napalolak sa malaka mo. Ikaso ko. Inuulit siya sa akin nga ni Imaylo kalakotin. Lalaksin man. Tain na tukso ko. Umatimiyo taktakit siya ko. Buhigong nyo lang na ko. Imaylo kasi ka tigulat siya ko tayo na ipaka. Tigot siya ko tayo ninyo. Tajuk, tambah nga, amuk cukup, kajaya kabel jangan nuk cukup tambah nak hitinga, upatinga tapan kat sini sitilugi, niungi iman ingin natilugi, kajaya sila tane ingin natilugi, kiminga kajaya iluan nuk cukup, ambalo kumisinga kubigunau tiga cukup, antara nuk dah hangleu dah kesang nito. Aku ni kan lah kaya berlaku silma. Kaya berlaku silma tu yang aku ngito alok. Imani kami. Pindakanan anong ni aku tu yang nakataktuin. Kivin ningin lukut sima yutait sima ni. Asuhi na tiguak, tigukat tiguak. Tai ma aki siak suku kuwi ku nao tiga suku. Upatingi tapi kan hat sini tu stilewi. Niung ini bingat lewi. Khadaga silatani. Kiminga. Khadaga iloanok suku. Umbaka lang mga utu kasi jawo. Kamagi jawo kaya hangi matago kamagi tayles suku. Kamagi unay dugo tamani. Umbaka lang mga utu katunal lawulat suku. Asuida aku nigalalo kuwi hatta sunu wallai do pulatak pali asi buhaninga suna wu pulatak pali atun sejok pulala kapua lo tamanna dia ko di matsianga ni uli jok kapua lo kungnya nga jawalo tsuni au wala wala tsuni kina nga lo ni nyuita kunai tok. Nuita kun nae mai ai pagan la ko tik sam ti ko me ro le ko ta kun lo ko lok sem me da ga alla to ri yak su sing as ro ta mat su me nga khapo a lo me ne ne ya ha ngan ni nu al ta ke si mal to me e ka ma gin na ko ka ma gun nae lo ko ta man na ko khapo a lo anuk sa ko tik su ta ma alla ga ta ji ko lalak ta ka ilinya ti ta mo gutiga subo asoi la ka puli jo alo la katsuni anok sa lo kutto alo si majo anok sa suni lo anok te lek sun lo khapu alo lo si utsun si utsa ti ga me la anok sa ta mo khapu takkan ni ya khu ni manga ni noi tak tak ke ti si malikan tok anak sata ko masyut sa tiga pito kapu binakalok sa madola ko na ito. Uwan nilo. Takot siya ni Yupi. Subukas na kilaw nga. Lalagat siya nilo. Taka anak tiga si katawin nga. Dahil siya man subukas siya sa ululak sa mga ma. Ay tukikta ka. Dahil ko nga timore ko nakakta na upak tunin. Aupak tunin. Tupakin na kapalok mo nga mali. Asuila, ikumamilo, latamik, ikitika sa asang takon na siyang nagulon ni tahan sa puko tinga. So na uwa, kimbia vilimat siyang ikualok ko to yung namilok. Miluto ang mao. Tukuli ang tigilan mo ako ni mila nga. Talat suni mamay tupakala ko lang tamakan na suni. Tan na kimbia vila na. Tukul dia nak uti yang la tu nasi jamin nak kom mau, tapi ijuk balok semang itu apa ka? Tapi cuma ni kapia selok semang ema anak sa lang wala si jemini yang gua kasur mina kapia semua lalok semang ema apa ka? Si kiriya si kertas ni ijuk tu alat tu ni ijuk nasi umbo ilane umitok. Pinuklewak kala to alo tsuni. Iyusikan natin nakatama. Iyong gila ko eh. So ang akatama na ka. Iyok ko na ko. Kasi tayo ba teolap sa mga ano. Medyo inulit niya ako tinga. Ino atok suka sa ilan lo to alo. Inusi akong ito akamanok. Sasi ako natok. Imaksima yung imani. Kiyulian na kayo lupang kalakapit sun lolok sa matat sa mani. Ilun na agok tumin niyo sa oro. Tay may lok sa maliwano. Tay ko ano kanlun na. Takun na sa akin may inulit si kaso sa akin may kuwak sa maliwano ni Lune. Kakal, di ko malukak tayo alo kuwa sa akin alo may matakanlun na. Iti kami gulo. Akagami gulo. Talawi sa kunoy taso kong mata, hindi kumit tumuktaan eh, huwakaan eh, upindakan na, nakarlugo kasiya niyo kaya kasi niyo. Hindi kumit tumulo akal na titalo, imang mor, huwakaan eh. Dahil may tugay akang nilakot to, inok. tai ma khuak semajo armik au kisibon le ka soa stua koni ni ni la khagya li tai na ni la ubolo na putia lo lo ni ni apu ni la hang ni tok pat apu tia lo ni tai ni mak mat tha lo lo ni tai ni mak misuk sima bi sang i kisi jang kho kwa ga lo tai met tu ge li au pali ati tau ge sukat tu mit tu mi tai na ni la ko ti wal le lo ho i mak tai tai mai tau ge la au pali ani ngit pi gi lo ho tai ma nak nakatila khiga jang itu au cha to nakalak to ino ino ino linya ko tinga atu atau sia tok pat ni la le alam bo apu ti le alam bo ta ma ok sia ga si ge li kho ara la khani ti ga ni lo ni tai ma tu amma lo kho ak ni li ma bu ke ngo tok pat apu ti mo a khin do hang bo lo ni atu ti khat ta ga su ti kha ko ak ti tak to alo l tok pa ki nak kho ak ni tak ni lo ngi lak tai ma ok sia ga do to ga ma pu ti mo tabakko inu inu kala inu linya ko sing mal chano git inu chigunan chatu inu sirung git appa inu
0: ah hai unika dra dak mi kona yu piak nei tuk tu sukse odak mi yoka hai na ma se kutja me katta na ku me mare alo na la kunna sken me ka chi tutta vittilunga kauppa kai sila ri bigut khanungi kutta Ahai, hukua oli sillä niä tikka hausa kentänge hauppa muulinga juit, nu nevi minunut siavun milu emailinga juigok. Kutua apemme hauppat, ne voi avallu laktu gok, anu kello ni takkaulu ni kiulu akunningani 20 mi suungu nilimmik. Hukua ne haklautillu gok, 12. Sani kilo milu nu voi alak me jogok, tatsili gii laktu sotsu ni hitikallik pat. Anu kello ti sikhin niulu ni kiulu akunningani 20 mi suungu nilimmik. Hukua ni ngalu 13 mi lak niani raktak. Umiyak melu nu voi avallu lak me jogok, suku yoli tunna gaya haksutilu ammalu tatsili gii laktu sotsu ni ullakut. Ukkoningalo 9 milak niani raktak. Inuktua milu nubu ya balulak mejogok, tatsili gilak tu sotsun lo ulakut. Ukkoni hakloti 13. Puvungnitu milu nubu ya balulak mejogok, suku yuli tunna gaya haksutilo. Anu giloti 1 nitu mik 20 mi suungu nilimmik. Ukkoni hakloti logok 15. Akulibin milu nubu ya balulak niani raktak mejogok, suku yuli tunna gaya haksutilo. Anu giloti 1 nitu mik 20 mi suungu nilimmik. Ukkoningalo 14 mi lak niraktak. Ibu jebe milo sikhin nilak mi jago nubu yelo dilo. Anu gilo di kabangan itu mik 20 mi 40 mot suungu nilimmik. Ukkoningalo 13. Salo nilo sikhin nilak mi jago nubu yelo dilo. Anu gige haksun lo oan niulo kabangan niulo akuningani 20 mi suungu nilimmik. Anu gingalo sakhilak niraktak nik yulo kabangan niulo akuningani 20 mi suungu nilimmik. Ukkoningal 12. Kaya ang suya miraktan lek milo nubu yabalo lak mi jago. Suku yali tun na gaya haksutilo go hapat. Anu gilo di nik yito mik 30 mi 50 mot suungu nilimmik. Ukkoningalo 6. Huakta milo suku yugi lak niraktak mi jago nubu yabalo silo dik. Anu gilo di nik yulo kabangan niulo akuningani 30 mi 50 mot suungu nilimmik. Ukkoningalo 6. Kaya sa milo suko yung kalahat talak mi yugok. Ano kailo di nik yulo kabangan ni ulo akong ningani 40 mit 70 mot. So yung wani dimik. Oko ni haklo di 7. Ako palo milo suko yung kalahat mi yugok. Ano kailo di nik yito mik 20 mit 40 mo. So yung wani dimik. Ano kailo ngalo ano kaliyo milak niya ni raktak. 40 mit 60 mot. So yung wani dimik. Oko ni haklo di lugok 6. Tas yung milo suko yung kalahat. Miyugok tatsili gilak to sotso ni ulago dilogo. Ano gilo ti nik yito mik 20 miso ngon limbik. Hukko ni ngalogok 9. Tamayin likutra miso ko yuk alalak ni anigak tao miyugok. Nubayabalo silo ti tatsili gilak to sotso ni ulago. Hukko ni bulo 10. Kayang suwal tra milo nubayalak miyugok. Suko yuli ito na kaya hakso dilo amalo ulago tatsili gilak to sotso ni. Ukko ni haklo di 14. Nuna tsiapa milaban ni nai namin nubuya balo lak mayugok. Suku yulit yun na kaya haksutilo. Ula kulo dat sila gilak tu sa tuni. Ukun hak lodi 13 hope de melo no boya balulak mi go suku yoli tun nare hak sudilo anu yoli tini yu la to agne la kuninga ni 20 meet 40 mut sungun limik ukun hak lodi lo 13 post veo makko bi melo no boya balulak mi go suku yoli tun nare hak sudilo anu yoli di ato nimi pisima yemi 20 meet 40 mut sungun limik ukun hak lodi lo 15 unu sip chara pelang basi kamat chala nga busi
2: honga pasi
0: ahela Ah, hila.
3: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusasaw Tutsiyo Katapto nga, CBC Ukel Tapto Mid, Podcast Good. Akago ni Makpon ni Dakwa Unika, Tusasaw Kataksi Majuit, Namiguluya, Tusasaw Kataksi Mamata, Adyong Itukulo, Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusasaw na Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalo ni Podcast Good, Kaujigyakun Naktasi.

0: ilitak natu loa inung winer lo pero khainer lo pilim makhaner lo ta kunu nakayu hiuk man ki he ni inuk tigu tau tu lau ka su ta ilau ka tau lau pa su ta ikayu lau pa su ta ta ko tili yau di tanir pul piva legi aru tigi na yagabun ilekko hermo peko hermo atat atatak himayud atok ta lau lakina tilugi ayok nangin na katsa mengo koto ihuma kakeo ni kupit tangip man tili yau gubi taima upalok ta gubi taima nama gi yau nea putin pilareani cha ta gubi taima nama gi yau nea putin haper tay de koyo ta suta ile koher pour pe koher pour tamako u jeriya la kinna ho mata haper ne opta u baluba pe du tik kakyo lugen at wa the fact that you love to google ali u blumi ajing i chamela mago itego hung ne khau ga katu yarna lerluni itagiyo ta lohan ne kung ituni itagiguan itchame asugi pidwan na yukman te alupiga kaugin na hoxu ne kiheni te apigen atwa opta hapilek te chilakina okumai kane kauko mata inu he makulauti lugu piyunau tiginate ili yau lakina ngipata tei na ngase ili tarigea kalikabur ayoko tau yo unai nuta makuto ayon idungito pigea kota ayung itu tinggi ni lawai ni pil lagi nangi pad angiut nangu dek tilugu pinilugu ahan anak pad tam na ihu magi kata ulugu kihe ni pilim makat cianak toko
1: tam na ukau hari tilugu ihu magi kheor warna lagpo itagi jauh himang itu ni negiu view toka julau mata pihu jauh hibal le tilugu ayung itu angit ni tamna atulau galua kabu atung ilexuni mana ulektunu makung nekhanun horlu tukita po okagni itagu huga kanne itagi jaung ilau gapta itagu huga nangitu ajuk mat okagabe nokago tau yul nokago tau tak mat kanolle pijaga akak pita tam na pe kuti gi baga huliju mat
0: e ta tam na ublu mi mut inu he kanui ninga ujeri char lu pili makan ne ak ye kanare akai na tun inu he ajigi tangi mata il atok tau ni kud lu ajigi tangi suti taman na ilangi khablu na anu tikita uge kang na khau himak mata amma taikwa lu tikiteu na ha to khablu na nun katimati chitati lunga ili tarita lila waku kitu tikitau ka mangata ilang ilang atak himayumi atuleani lau mata so tamanna ilang atak palleane ujere katau lugu nunali kano igmikning ikayok tigigia ka mangata ihumak kakeo katigigia kayak pata taim na atul lorik tu luar tu nuita chaler luar pat atta takti merne ayo makau ima yare akak tu gun teiko aton ne kuingi taralo wo hivulip ta aton ne kuingi yangin uk tu tigi up tigo iglumingin na mea tu asuta di pero kangin apta ilin ne are are akaman asuta ilay tigun taam na piluakan ilak man ublumi tamakwa inu heanu bi tuki hi bigaru tau na yartu kene kharelo ko inu ujeri piun na ne agorsi tau tuklu un ayon ne agorsi pini luktu ni hapilek ti chilla ki nanato piun na ne kaluk ta arab ta kautio ta kata lo ma inu to kanu ki tuduk ta ngo tuni yau himak mata tai na hunau ba ilitare himalugu tunga vigilugu pigati chini luktuni ajiging chama qotane a hunani ayope hunama adi chiwa pe huna khiwa pe ta anga labe qotuni ilupti ni tam na nukir nikman ihumagi yau kato tare kalerto hunani piun no tika manga inuk ingmini kau imangi hinna ya man ayoko gimertu luar man ihumai nagut ayungi tsa mea luar tilugut

0: Taba ayung itse mer tu takuti kalora ning minik ilitari ngitui na mer ne ayoro gitui na ina mer ne taim na ayoro tigi ya iluanek lipik man.
1: Tuke hibunga ilangit nik ukagavit kablo na nik aktual kameng itu ila alago kimayu ilangit ubagut jua lugan luak inuhugit jua suta kau ilainu na may pijau himahugit jua suta kuna ba ilangagut kipi himagaluan na sunita nutagak kipik kaner kimayumi nalea sutik kuna ba kinoy haga kato yuyak mat ijohung itu nga hunau ba kimabunga
0: eh yetao ka ilanga go yot nakita me ayuk manag da unia yo lo mo tukien tukien lo kibone ki herni der atam mayat me atluni ilitivala na yuk man tukihinna rotau hinna matamma yanna po kano ikayoyaka manga inu hakiterik man tema nalunair titau tsartun ni hunna minnau kutamma yaro takala manga ta ne alipigi ara yaro ne tampat nya arlewa lo lo lo ta o khakata yu lo man ilangingo inu ilichela to asuti ilangingo ilichina ha gune khaubluti ili chale ne khango ayung ile ga de ili nya ti chi chone khan
1: tamak ko ngune ak mata pina ho ago hiluk ta me ila tan le ma mo tikin lugo na kiluk ta Canada me utau ngitu niu galu aga gla tikit to kar til lugo tu ke he to gautin na na juba te katit tu ne uko inung ni ta nuna lingit ne ikayokotik kanik tao pibang mata.
0: Inuit ilikohi, pikohi, neriyuti nun, atatakhi manerpo, nunamit, atulori kasuta, annangiku mata, tabu na, atau hipayo aming, pikohi kaktu, ilikohi kaktu, ajigingi gayakta mata, taikwa, ajigingi loktu, loktu, nunay namiutaw pat, tareo meu tei nau pat uba lupa nuna milu tareo meu tau luta atau cikur atau pagi takwa pinga hui lihi mak mata ajiging ini pikau hingit tak maligang iki he ni ajigi pace mernen una maligai inu hipti nu maliku yau inu hekat chana mupin ato apa tak ino nuna yo amo te lukta atoko ye ta ko taino datu na hape ko yo huitu lo apta ubuluba dilio up de kina kina hud adla ro ga ya pata na ma ge yo ngi le ni lo ga ya ta pile ga ri ne ga bo pe ani che le ga nik to pi ga ka tit na gu lu ni kablu na do attitude gu na ra ta u man ilikko heokko tuwa loa inuktun ki hea ni taimna pehtau kaasu ni pigea haako yau yuloa tuwa nagla nadunangi loa man pigea kaatit na tulu ni pichana pitigu luba o pichana ngi pitigu
1: tuke herzoa kanna galoa rebunga ugwana mo ilanga pinela ko lunga gla ki nagana lunang iloa hula mat o kakatigi julo la wa ki jo tabuna mat na pagit amalu kangasina mai tunga hugitse tamna jo kakatak tuhak wegi hakabut uqaqatiqakkani lauqamattauq iqalugmiutarmai tuhareelau millabun ila taima tamani kangerlinermai ilauqatauga vikatimajuni ilitarsinikkunni kinauqmangaarpi
2: aapigeo illaunguyunga inuktitu atiqartunga piuyu
1: piubuti
2: kangugivadortara kunniaru piuyu jaqiaqtaq
1: taima namang miu tawi.
2: Tawani igluling menyo ni ko yunga lavani ok lavani ok yok tang na lakitlunga tawo nga mitte matarakatumon nulok si majugun. Anana tiyaka inyo ni nga ni atataka tawo nga kumangman. Tawani lakuta namiguro yalo katak si magama ikarong na lakitunga manna ukiyo ni tuanis tuanis sa panakay. Cibun dengan anjing itu ni, wika pada siul log semangat. No kata log kata nama tuin nalo. Amma aduk switching semangat, nama tuin nak king ane log kat juta. Aduk switching cang muna kau tak mai kerum no log semangat tena tena di sebatai mangatai kan itu.
1: Tapi ma inulagi. Waktu kau gavetai kuatu ha merlogi poker teling ni lauhi a tukar belere jo inu lere nau yak mata tamakko kanorli takuna ne okallage artu qima be kanutu haqu yi na yak pelli
2: a onali tusaqoyaga takwa sorlu akbirtisimaluge pali simiota beni ajortuiji meota beni ona Inyo sila kuno metro health teams. Inyong may okadla katika katang nokta na pila kaya lo ko tigig ako. Tay mga nukang ala karo ka mailanik ko. Kawiyemayan ni uwan ni upaktaw siyong uga ma. Tamag ko apit yung tigil lugin. Ukaw sa kiyo malwakta ka rin. Ilakasong edluti magkuktuin. Apik sukatak rin. Apik suktaw luni. Kubian atyak to kiu na lugu ku kiu jang jang akaw ye magu ku kiu ne apa
1: ublo me ulak to inuk tu ukang ne ayok tu amihu mata nuta gabut eng uta gayau yut inu ner me kak tu kinek tu ilangit ubagu tagban ne kiteni tu tigut kanno tamakko katipale runnaqpat uqaqavit ilerahungillutik tunneahungillutik uqal apeqqoruagangitnik ukkuingaaruvit ukkuerutijaunnaqpa
2: akunealu ukkuilaunginnama qitinganiinnamattau evvititu teemanga qallunaatitu qaviimangitsiarlunga 15 ni ukiuqerlunga branded sanatorium outlalorsimakam Tahun ni jauh kama 1957 kisah ni utita nak sunga. Nalul jauh kama kencing ni sunga. Ilang ni cici nak tu meokang nak tu. Nalul itu yuk kama enyuk tu pilih jaga eksam kencing ni tu kami jauh nak mengjau. Apa tiga dua kama ang naukatinya. Ahana lo yung alitay matuin na lepisyo ng yung aiman na kiyutuin na katang mata isyong mawalil ako si magamay inyo isyag luto yung alo pisit pisyong nakto alo luto ayong nakatsokat
1: kati malayala kapi o kakatigi kati sa ako makakit abagel kawye magit tuha kanero ang naksuni kati magkanero akalilaw mata tuha kwigi kanero Rumah menyebut, tamani kengah sinang me takwa ilinnya maksudik kati majun, inu hilirinang me. Mana nipimik tuhalau nak megapta 3:30 muak pelanele nik mikmat, tamna Peter ama Susan anang me imiutian imngah sutik tuhane ak menyebut.

0: Duhak ni kuni, duhaha kabut. Mana people lejunung kau ni agap tak? Tama ni. Hikin ni lekzu mijumak mijok. Hikin ni naga jalau mat kubenak jalau kimagalau mijok. Kubenak kige aku mak mijok. People lejunung kau ni agap tak? Tu saya eksat utarang naga bun.
1: Ulak uluk kuda si bisu kertung pibelin. Kebang kau sang lutung. Kebek mia ulat cici ngapai kaca tuminam nul pasi cici. Tak ko pasi cici lep jangin ngatunu napi mi palai si ujuning. Hukat tau jo kalau si mati lugu July 2025 mi. Atuk tau kaca itu mi tak ko atulau tuit. Kau disaku tuminam mini sakai luting. Taimangilak takwa go sule jok na ko mamut ikakto isule ginang mut taima sakhila ki juin palisik ko kay ko jamini aniti chito taili manjo kamat inut juami palisik kapi jamini ujo angutimun amalo amis wakti nukakti tau ka suwa kalawakti lugo hukit tau lilawak si majo ta na anguti ujo inugun niyak tuminang CBC kut nalo na eksigun nak sila tweet ilang ago tutik tan nago ati gila tanga Jamie Kakik ta ko lo pali si kunila cho nak to ko si kay na sungo matago amalo ata ko ato ko elimine ato si bat tutik tay malo a sapud jiga suwak tutik sapud jiga suwak ila sapud tiga suwak tutik lo anak to halaga ko jiga tik inugun nak to ko jiga tik lo Sana naw ninga hikata jo mitula tabia ka gula tu kisi ani pigi ako magnet to amal ko la tijingan Muhammad Amadi tay mau kala to ataman nago nunalino amal ko na tele mamo tu sa ko minakto ngito.
2: It is not only
1: tay mata na tuwa ng tuin ng ito kina ujale ko tau ko sa alun nunalino. Kasi ani nami ni kajaw juit amalu nuna haktu junun amalu tema hubas hutsit tumitin lagi pimakay ujo kanata mutulat tak bitaka kaya haktu ni tema lu atako nunak duwale mami kanu ilaw ng lupalli ju jatil lugit kanata ko taku jaw titigeli uki utak tumipimakay utitinang misim nakutangi leulutin Amalukin nga baka taw nire galawak tilugota ko sa nagumang na tuwit nire tuwit 2028 pita kaya kasima sila kaya nga. Nasa iba tuwit taw kanay sa nut tay may kanay sa hangit tuwit abitok si majunay akpapaligala tuminin ang amisungit tiw galawanin gabang matukakuta ko nalunay kasigutigisungi okay otak tamut tako ato yung naulong ikalawak tiluguin. Kasi ano yun na pagkaba mako nalo na eksigutigisungin na March mitaba niya kago yung 14,800 ngulang matay kanay takto yun. Nasa ikat takto yung kanata may 0.3% may asidji ni kay joy nun na pag may tay makay 45 ikanay takta kanila takto yung July may Tera tutu Farthingham tanang yung kanga kibalak namin na katuit uhalaw to tay magutu siya kuminakto kanay jakta tunik kisyani nasak tau banding itakon akigya kailin
3: The last numbers we saw
1: tay making ulapa mitako jamin yung juit inuit kanay jakti tau jut nasak tau si maningi akit siya si mangitun Amalu tau tako nuna bumi naluna eksisi mangimi jut nuna bumu kanai jaga kai natu na hatta tu nuna bumi ungung itu Fortingham isu maga jaham jut tako aniko ego nami ne kote kejanga Meadow Bank matu balle ala alik tilugu tai ma kanai jaga kanu ilengala mangata 2030 matula ne hatta ujung Amisuit halunnya si bakti aku betut tutut tau gunak tu 6,000 mu mata tabannya kago joki kita lumi amalu August 7 matu ilau tu halunni kesini David Vivi halunnya si bakti ujo matu isa kai luar tu minyak nak kai jo.
4: Nukingan umur umur nalo kesu umur dilangi makisah kau nga ikinan ni umur ningan Kisah ni lagi sih nunggu ni lu ni city perlu fikir terutama ni
1: Baby, kubeto gulota ko nuna lagalang unak sanito unga sito mututu gasawa kaya kasuhu ila kubeko dilingin ang malukasya ni kautamani ikalun ni unga sito unga mata.
0: Kuyan na may kawisak to sa eksat utaribot maan na hilalagay lang na akama kitang meunot kitang meun unakpot unak tu yakput ila hibullak pa me kugar jung me unnuk allar na yaktok unak ni nga 8 unaluang itu galwa akagu hikinnak na yaklu ni uang naklu ni 20 mutikit taklu ni ublakut 14 mik unak na kang na yaktok talok duwanit tau unnuk allar na yaktok kanang naklu ni 20 mit 40 mutikit tak na yak unnuk unang ni nga 8, akagu hikin na ngayaktok, unang ni kang ngayaklo ni 20, awyak palubot, uksok to ni unnuk, nubujalokin ngayakto alaklo ni, kanang ngayaklo ni 20, mutikit na ngayakto unang ni nga 9, akagu hikin na ngayaklo ni 17, mi unang ni kang ngayal. Ikalok to siya nili unnuk, nubujan ngayakto, alak ngayakto, 20 mit 40 mut kanang nakhluni unang nga 11 akagu unang na kang na yakhluti hikin na kang la unang na kang na 19 koglok tuni unuk nubuja lukin na yakhtu uang na gigluni northwest 20 mut tikit tang na yakhtu unang nga 7 akagu hikin na kang nubuja takhluni pingang na 20 mut tikit takhluni unang na kang na 16 mana nipimik tuhalaw na ang igapta. Tahan nali tuhanek kabut Norman Ikkat imngak tilugo.